Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sagol sa esta Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sagol sa esta Maui.